0: سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين
1: كون نونو لي نفاسيني تيرال وقتان وي فاس نانيو يين ان شاء الله بالا نيو جولي تيميس دال نو ماتال جوتاي بي كليفا غي نيان كون موتاخ ني وقتان تاميت نوغي لين دي نيان لولو ان شاء الله ني نيوغوت ييت سيغ مام تيرنو بو نيوي nga fatali len lolu ñu xamne kenn ku ci nek am nga 20 minutes yo xamne ci nga wara def sa communication kon cheikh mohamadou fadil no nga lay ñaanal tawfiq ci waxtaan wi bismillah
2: a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh bokki talibé julit fi tew ñogi tambalé kaddu ci nuyu ak ziar jité ja khalifatul ham lil muridina cheikh mohammed al muntaka ñaanal ko sun borom yagal ko fatu matlé inalam té inalam way di nuyu ak ziar bax kilifa ak barab bi ñi serigne abou mo serigne mohammed al maamoun ak mbolé mo jabatu mam cheikh ante gi nga xamni ñom lañu fekk di nuyu baxit suñu kilifa yi nga xamne ni ñom lañu sekkal jotaay bi dañu lim len legi yi nga xamne ngi len di sentuté ak séguñ kon ni ñu ko waxé rek li ñuy teunk ci kaddu da fay jëm ci digënté ndaw ñi ak sop sop kuy jamono ak lim len mëna jural ci lu bax waye tam lim len mëna jural ci ñu ñak ay delluway fofu lañuy teunk waxtaan tambalé ko rek ci taxaw nit ñi ñi xalaaté dund gi niñ koy déggé déggin wuñ ci am relation yi ñi sék suñu biir ku nekk nang koy jappé lég lég da fay soppi ko jamono day ñew mu soppi ko soppi ko gu mag mag bu fekké dafa soppi soppi gu mag mag nak boba dañ wax né amna dag dag dañ wax rupture wala bok amna mutation bo xamné ni askan muy phénomène bo xamné nak lég lég nak bu ñëwé ñenn ñi dañ ko dul xam wala ñenn ñi xam ko ba nopi duñ ko bëgg xam ndax xeyna dañuy gis né lay soppi ko bu soppi ko limuy jur man na baña doon seen njariñ té nit nak ñaari lu ko gënal lu mbëggul da koy fénétal maam du ko bëgg xam wala bok bu xamé day melné ko xamut ay ku nek xamna ni aduna bi jamono ji ñu toll ni ku ko jang deug deug da nga xamne ñi ngi joge ci étape jëm ci étape ñi ngi jëw ci soppi ku yu mag yo xamne ni changement radical lañ koy tuddé yo xamne ni day soppi aduna bi complètement ñi ngi jëm ci manam lo xamne ni mbolo koy sekkandu inik manam bo xamne ni kenn nit mo yilif wala bok mel rew mo yilif loolu gis nañu ci tanki jeex la nek tay da fay melne domination bi nga xamo amone demb ak barki demb meunta ñak bis day ñew ci yoonu jeex ci lañ nek mo xam forme bu meunti jël na forme domination bu meunti jël mo xam ci biir mbolo muy dund seen biir la nek mel wala sax digënté réew ak réew nonu ñu daan dominé doom adama demb ak barki demb dañay gis ne mom mi ngi ci tanki ñu seyal ko wala bok ñu jëlé ko ñaare digënté nak bu amé da fay am ay crise yo xamné ni mom lay andal lén di ay crise géopolitique lay doon ci walu politique ak walu dëkkine askan wi man na nak ay crise tal yo xamné ni da fay and ak sopp motax ñu gis né jamono ji xex yu bare bare ñu ngi am ci aduna bi yu ci bare bare boko xolé ñu ngi jublu ci jëgë gi ñu wara jëgë ci nit dominé doom adam ni mom wala mu réew dominé menen réew lol ci lañ wara genn lol nak ñu gisit ne ci biir xex yoy crise deug crise morale bo xam moy ne liñ wax humanité dignité humaine manam waccu way doom adam da fay melne dañ ko doxatul ciir fini buñu xolé ci aduna bi tay niñi napaaje dignité doom adam ñu koy napaaje comme kuy napaaje ay yo wala ay weñ wala yi mënun do ci bayyi len ak nité té bok xolé ba ci bir lenn da lan ko dul ay intérêt gatt yo xamni ni kenn nit mom mo koy djiblu womat ni ñepp duggal len ci bir nga xamni lolu ma ngay sopp lolu lam jur moy té képp ko xamni ngor mi ngi dox ci sharim manam gori aduna bi ñi nga xamne ni gëm nañ ni aduna bi dafa wara doxé benen doxine ñom ñepp taxaw nañ tay yëkëti seen kaddu di ñaawlu li nga xamne ni moy am doxine am ci aduna bi té ñi yaqté jalgaté salfañu doom adam lool benn gor benn nit ko xamne ni am nga sa doom adam mënu loko nang bañ giñ koy bañ mu jur liñ jur ñukoy gissando ñun ñepp buñu dello tuti ci gannaaw dañuy giss ne ak ñam dañ ko nang won dañ lan wax diw diw moko mom diw jaamu diw la diw diw moy sangam loolu luñ xamone la nanguko te sax yemutone ci loolu waye ñu doon jappé ay jaam dañ ko nang won ngay degg ne man jaamu diw la nga xamne sax day japp ne mom lu ko gëna liggéeyal gëna séral xorom manam mom ay manam da fay gëjok kawé mom jaam loolu amone te yagut demone sax ban dañuy amé daralu xar ak bey non la daralu nit amé won amna daral yo xam dañ fa lan jaay moy edom adam ay nit jëndem xar ñew xol ba xam fokk na ben fokk ñaar nangam xol bam forme physique bi doy la nga door jënd non nga dañ ñewé xol nit bam doy la nga waxale ñi nangam ngay jatt nga dem jënd ko mu nekk sa jamm lolu amon na ci aduna bi wa yaaka na demone giñ tolni amul kenn ku nangoti ne man may jaamu diw même yow boko nango sax société moko nangotu do adam mo nangotu ñaan diw jaamu diw la fekkante nak li tax ñuy wax jam mom lañuy waxtaan buñu xolé ci benen fann bu nepp nit ki daan jité tudé ko ñu la neex tudé ko bour wala nga tudé ko président wala nga tudé ko lenen xol dañ koy xol ne mom da naka jëm suñu borom lañ ko daan xolé ci kaw suuf niñ daan sellalé suñu borom lañ daan sellalé ki jité dem ak bëkk dem amnay jamono dañ dan wax ne bour buy dox ken amul sañ sañu tek sa tank ci kaw tak leer bour ndax tak leer do dañ koy sacré manam dañ ko selal ken waru ko tek sa tank fof gis yeg yeg bobu lañ amone ci kuy gouverner wala di njil lolé gisin wo gis nañ dafa sop fim nek ni tay ki nek ci bop mbolo di njit ak nu ko tuddé ñun jappé duñ ko yalla jappé duñ ko genn wal yalla waye dañ koy jappé ko xam suñu serviteur la manam koku ñun ñoko fam nek ñoko fa tek lam ñu dundé ñok koy jox ñom rekatu suñu sang nekatu suñu ki waye suñu serviteur dafa nek di wëy ci lo xamné ni moy satisfaire suñu bëgg bëgg ak suñu yeg yeg lolu tal wara xey di ca gont kon nañ ko daan tuddé dem ñen ñi daan ko woyé yalla am ñu agon bi di ko woyé yalla ñen ñi di ko woyé jamais té walay mel non gëm gëm lo ko ne dal jox ko wenen tout ñen ñi diko woyé bour ñen ñi diko woyé lenen len ñu dem ba wayfal ko bam yag ñu nan père de la nation manam moy ba tour yi am lu suñu xel ñu ñu koy defal lolu nek xamna ni fofu la aduna bi jëm legi kon yeg yeg bi daan am ci kiñ tek ci kanam mbolam mi nako yaay jitt ak noko tuddé yeg yeg bo mën na ñak da fay sopp ko té ku xol aduna bi mi loxe dang ko ci xam buñ ñëwé ci moy angel décision ci wala bok ab dogal ci duko diko yittel mom du am kaddu dañ koy dogalal bu wax joté dañ koy waxal nga xamné mom kon dal dañuy wax rek muy jëf waye amul nak luñ koy laaj ci xalaat ak xel lolou ku nek gis na né da fay sopp ku légui ndax fiñu toll

0: okini baye xel a'udhu billahi minash shaitani rajim bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin wa salatu wa salamu ala asrafil mursalin ijhal rujuhi ila qaumi sahadatana wal tawfina yawma jami'i khalqina ana rabbi stajib wal tukamil ma nawaitu lada tubalati bika tub nafika bunyana bokki assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh nangi amane bekte len nuyu len ziyara di ñaan sa borom subhanahu wa ta'ala defal ni jamm ak xewel tibarku serigne touba khadim rasoul mbokki ni yi ak ziyari dañ ci jital sahibul fadila jambaari l'islam serigne touba cheikh mohammedou muntaka ñaan yalla sa borom guddal fani lol tamay ko wër tibarku serigne touba khadim rasoul way di ñaan sa borom wëralal ko ñiko wër ci barku serigne touba khadim rasoul mbokki nangi amane bekte andak yeen ak sen television asamadia tv waye ni ke non ñu andak sen radio asamadia fm ci 102.9 ci ndigalu serigne abdou samane mbake mom serigne sohaybu ñew nak ci magal daru salam lu waral magal gi muy bis bi nga xamne ci la serigne bamba khadim rasoul bayiko won ci tukem ba ci geej ga ligel l'islam waxon ne lil mustafa nawaitu ma yajaddidu sunnatuhu alqarra wa inni ahmadu dem ligel l'islam ba am ndam kera bimu dilse ba wacc ci porom dakaru mag ñi diko fa teru mu gis ak cheikh sidil mokhtar serigne gawan ba wax ko ka dem ko fa wax denk ko fa lam ko denk dal di ko nak sidi mu ne ko mbacke mu ne ko demal daru salam tok fa xarma dal di and ak mag ñi dal di dem nak fa le nga xamne moy ndar defi de sarse bi ci jamono la wala cheikh ibrahim borom daru mokti ne ko fekk ma ndar borom daru fekk ko ndar ak lañ fa waxante ñom ñaar bes bobu xam ngeen ni mom la daru mokti di magal waye nak bam bayi ko ndar fim jaar fep dal di ñew nak fi nga xamne moy daru salam fi la tekke amup njariñam bobé nga xamné dafa wax né kéro bi muy juk Touba leuf la istikharu sunna yam ci wallahi yaddo ila daru salam mo xamné kon daru salam la ko sa borom digal mu ñew fi kérok rakam ju tédd ji ganalé ko talibem bu sel bi bekké mbek mu reey reey lolé nak la daru salam di magal ba légui mbokki kon fi ma taxaw di addu jumaa daru salam nek sama ginnaw dañu and ngeen ci kër serigne abul baraka buñ noppé itam luñu sun waxtu may ci njabot gi dañ ko and ak yeen ngir al barakatu lil mutabarakin lolé lepp nak ñu ko def ci digal serigne abul salam mbacké mu señ señ mbokki kon dig dajé ma xol talib yi nga xamne dañoo ziar ci pak bu sel bi lan moy yitté gi nga xamne mo lay yëkëti ba ñëw ci barabu sel bi nga xamne barabu ziar la té moy daru salam ñu ngi ñaan sa borom subhanahu wa ta'ala mu defal ñu ci tawfiq innal lazina ila sarsara qad khasadu siyar tifarqu darina wa sara yalla ñu sa borom yalla dugalul sun siyar bi ci beytam wowe amin bi barke sa xam bamba ay khadim rasul jayen jëf li baye xel ci sen television samadiya ni ngeen ñu déggé légui sunuy kaddu ci barabu sel bi nga xamne moy ji jumaay daru salam ginaaw biñu leen ziar leen jaajeufalat bu baaxa baax ñaanal baax bokki nga xamne ñi ngi bayyi xel television asamadia ak radio bi di asamadia fm ci 102.9 ci diggalu serigne abdou samane mbacke mom serigne sohaybu ñi ñew ci magal daru salam tay ji ñi ngi fi ci kër serigne makhtar mbacke mom serigne mbacke assu ñu fassene andak mom ci magal gi niñ ko baaxo di andak mom xam ngeen ne ku jox cër magal gi la waye ku yittewo daru salam la ndax yittewo gi mu yittewo cheikh mohammed bamba khadim sol ak l'islam mom seigne mokhtar di jambar ju rañeku lol ci doxine mo am solo waye yitte ju kawé sans borom def ko ci mom binu diké nak dafa jël kaddom jox ko ki nga xamne moy serigne modou mokhtar job mo ubil ko jotaay bi inshallah taala serigne modou mokhtar lañu andal ci kaddu yi mu dektal ñu kaddu yi nga xamne moy tukke ci sunu sang sunu serigne mokhtar mom serigne bakass
1: assalamu alaykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh mbokki julit yi ñu di sétan mbokki talibé yi no ngi leen di nuyu kenn ku nekk ci aw turam ak santam di leen nuyu ci turu serigne makhtar mbacke mom serigne mbacke assu mom serigne modou mamoun mu mam cheikh anta di leen nuyu yi ci pakk bu barkel bu sel bu tedd bi nga xamne mo di daru salam ñi ngi leen di nuyu lu bari bari di leen siar di nuyu serigne mamour tall kan mi nga xamne mom la fi serigne yabal mu and ak ay mbokki talibé yo xamne ñom la sékkal liggéey bi fafé ci asamadia ñi leen di déllu waat nuyo bi di wax serigne abdou samad serigne banko déllu ab nuyo ak siaram di ñaan yalla sun borom mu yagal ko fi te wéral ko te yegal yeneem yegal naal yi nga xamné naal nako ki tollu ku tedd ki cheikh ahmed bamba khadim rasoul jowlu ñonante bi alayhi salatu wassalam di am bekté nak bu baax ci tew gi nga xamne ñoo ngeen teewal seeni jëm fi ci kër gi te liko jitu it ma ngi koy wax serigne bi waxtaan bi serigne mortal fall defoon biko serigne abdou samad gisee mom ci bopam moko waccel bopam barki demb kër bi ma xeye mel may radio ba la ma mortal dem serigne samad de fajar lama jot waxtaan yi ma defoon ci serigne bi da ko serigne modou mamoun ba ci serigne mbacke ak serigne makhtar wacce nako ba jël ko bu dugulaan nako ci ab telem lolé nek lu reuy lo xamné biñ ko yegge rek lañ daal jotti lolu serigne bi ndax comme serigne bi daf ñu denk ab liggey ci ñi ñu xeqal liggey bi kon lepp lu ci nit def rek luñ ci yegg rek dañ ko jotti serigne bi kon ñi ngi jaajeufal serigne abdou samad waye jaajeufal serigne mortale kan mi nga xamne yabal nako fi te serigne mortale bi mu yabal bu ñu wutoon ngir tele bi jëmum dañ ñew ndax jëmum ak jëm ñu bëre ba